ani awotire beko so yesu de mo yadomi awotire bia yesu de mo yadomi awotire bia yesu yadomi awotire bia tumi bia edi eka beko so yesu de mo yadomi eka bia yadomi eka bia

to God. Mamenya bura ube tu miasa muzu o amawona sezu o siye me minya mi siye me ajis kope o yuni biye siye me eye zo sa kope wong kong kono siye me anaji. Amen. Yeah, Mura.